0: Merci Jésus, Nandi mina komona bola muna yo.
1: Oh Nkolo, bana na batu bako kima, kino sena mapapu na yo. Hey Yahweh.

0: na wogo ba ni ga na
1: na na
0: iti ko la ga go ba le ma
1: na na
0: na go na le bu lu na
1: e go la.